0: Buk, kabalo ka pre. Buk, di bi nasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako yan, pre. Di malas?
0: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Adik-adik kita menyaman-nyaman ini.
1: Caroling!
2: Dai, tabi mag-caroling.
3: Sunod na banggi.
1: Caroling!
2: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroling!
2: Makulitong ka mo bata, dahi akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
4: Jingle bell, makakal ba din? Sige, araw-araw, number four na
2: ba? Sarok pa,
1: One, two,

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga bata nung sa panahon karo, dili jud kay gubot. Magsige na lang, Rayon.
3: Huy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: nila!
2: Ha? Galaw gaw ni mga bata ni. Nagtuo siguro, di ko musukol ng Rayon. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto! Ah, ibton ko ning madrika kao dili punala sa mo! Ito mo di ko musokot. Punalan na mo ni Madriga ka. Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manin yung mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni, ha?
2: Ah, panamay. Ay, pulis. O siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niagi na rin, pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Oh, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga ikon anin, ha?
5: Kada.
2: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katung nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katung kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Unog ko, buhok ang dako. Balik ka rin, balik!
2: Makala ka na.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Ho, sir. Kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama? May pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ng tani ko, ti. Ano sa buro yan?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga ito.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Wak-wak, hindi natin makita mo.

0: lah ni mungkin kau akan gadung dah matai pemangka. Gadung ni pandau pemangka. Pagunsa na lang kurun ka wala na ka. Kung wala palang utak ka na matay. Kung wala palang utak ka na matay.
1: Ano mo na yung mga kanurug wala pa na matay?
0: Buhay pa utak ka.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nausa naman yung napuno naman yung aso ng akong panimalay! Nabulit naman yung aso! Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman yung aso! Nausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bataga! Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor! Ako nagdaog, ana! May problema? Gusto kaya pita kagdaog, di ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog niya. Dako kayong tabang niya mong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa makadi ha?
2: Ay, wala. Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
1: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
1: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
1: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
2: M-O-R for life!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Kato si Rambo? Sos, kasi mago di kaila to. Halos tanan man kaila niya tungkol siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abugan na lang tanan magian niya. Pwede ka bugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, nagano ka siyang chika babes. Kato mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugero, wamay agi bata. Sana po, kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada tuntuhan na to. Muna di, daw ka makigamigo ato. Ganong nangunta na mga kakiramba? Ganong mandi ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Ngami panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Boba! Pagkaluoy tawana. Bagi na tumatag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, marag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Pagkabuta bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabangon kayo ito. Pagkaluoy ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayawin tawag kong bisita Rambo. Maluoy ka Rambo.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.
5: Sa tahawkan.
6: Barakbaka!
7: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ika! Sumuko ka na!
8: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
7: Ha?
8: Spell ceasefire!
7: Fire ang pangawak sa mga mawagtuwala mga mawa! Wala! Sigur ni! Bakbakal sa na! Baywag pa akong bala! Baral-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Ba't ka mo nagkatrig ba?
8: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
7: Ha?
8: Spell krisantimong!
7: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
9: My God, I hate trucks. M-O-R,
4: M-O-R. This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Durdimalas.
1: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
2: Dog Oli!
3: M.O.R. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang kulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila, Danay, bago sila magbuka sang bibig nila. Think before you speak.

0: Girl, girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako dako. Yung ilong lang tawa. Bala nga daw sapatos.
1: Yung laipos ka daw, giyod o. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Yahahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Mapapadighay ka sa sarap!
5: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
4: Dahil ang saya na

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imo ani Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na kay allergic ko.
3: So sayang nga, uy, lami ba ya kay na?
2: Lami kay na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
3: Ah, sige, di ka mukaon na na. Ay, kaon na yung alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyong eh.
2: Ah, Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki, lamit na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamit, mangkador!
1: Ay, tor! Lamit, tinuod yun yung ikot. Tambok yun yung kayong kalimango.
2: Di kao ni mo among kalimango!
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong bakba.
1: Si til! Ulay til!
2: Ang iyak siguro lang. Ang iyang paak na sa imong bakba.
1: Ay, na til, oy.
2: Api ba lamog di ka mukhaon ng kalimango kay allergic ka?
0: Ito, mangkador! Masalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Pinataro pati ang muhay mong giyapil!
1: Allergic bitaw ka! Allergic ko kung di ko kakaon o crabs! Kalami!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
5: Hugot pa more!
6: Sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: Oh, Panay!
1: Ano, Panay? Mamanwit ka?
0: Nay, Panay? Mamanwit lamang?
1: Paguna ko, mamanwit ka.
2: Magpading pareho bungog.
3: Joke only!
4: M.O.R. Good Life! Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
4: More! Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: Pirmi bala nagalingin ang imo ulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive malapit sa salakaan sang overpass.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits sunod-sunod.
3: More sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Usa may violation na ko, Brad!
2: Lisensya!

0: sampai nang lesensya.
1: Medamedi ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho mandating ni Dakop na.
0: Oo, sir Jericho.
1: Kaya mayong-mayong manday kang artista, sir. Tanaw, side mirror ko, oh. Murag dyan pas. Taki na Jericho. Talikod, Mateo. Pagkatisoy ko ni mo, sir.
0: Oh, mao ba?
1: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Oh. Murag si Tom Cruise. Oh. Sir, murag daw tamang Jericho.
0: Pwede ganahan ako.
1: Murado kang artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay... Oh, murado kang si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
0: Mao ba?
1: Oh, good, sir.
0: Lisensya, lisensya.

0: Kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!

0: yata na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.

nanabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink, maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink, himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre kag nagligid lang sa katre. Sod na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Uy! Kung ninisod diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka di harap kong gatuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolin ng tuyok-tuyok. Huwag niya po kong parking diri. Uy! Tora! Makanti! Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Masig, makasamaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman eh. Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplain kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasamaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! Kung saan managatang-atang niya? Padaplain kay mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Huwag ko'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: Kung saan na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawa sa tag-iya na sa building. Kirnil, good na!
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Mama ka na sulting kirnil din na. Ay, sir!
3: Oo! Masaman! Masaman ka niya ba? Nanunggatang ata makasumang parkinganan. Masaman, isog ka?
0: Ay, sir! Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko imuhan ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuhan ng parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong gwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diya.
3: Tawa na!
0: Masibat ako kay isang nagamura ng nagmuldog ang tangiyas building.

0: sweetheart. Lantaw ta sini, ha?
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi, ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga, hindi.
1: Ambot, ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!
4: Hugot more!

0: isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya kung makita nimo. Murag si Kensya mo hasta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naupay. Musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andaw na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok yun akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo's diborsyo? Bantog na pa yung liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mong kaliwat, pino? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigid mo, wadyo kong kabatin ninyo nga na mo'y nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa putong imong gaingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Na, bago'y gaingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nag-ingon na, pre. Masig ang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dali ang imo.
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sahapon.
5: More sahapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ang kanur! Unsaon man daw ni mo be, kung makakita ka Jixby nga inamis kayo, pero itom kay ilok. Unsaon man ni mo pagstorya, nga kanang di siya mabastos.
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be.
0: Aw, dalira kayo, Mang Kanur. Imong duulon, ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Ang damay!
3: Pang maramihan. Salga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin.
1: Who got that mug?
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanging tagadyo ko ni mong chocolate o macaron.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Nga na ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako macaron sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Bili ako humba mong i-count pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Tasa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa ribbe para dili ni mangilingigan akong panlasa. Uy, dahil makaroons. Aya, tilawan ko din. Uy, kalami sa makaroons. Kalami na lang yun. Napag-chocolate. Imported. Uy, kanigod akong darling. Kuha nagsulti nga na na may chocolate syrup. Ako na rin kaunan niya. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni Hot doon. Sayang po diba siya, amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gug ko. Higahin at higalit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate? Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Hindi ito kay darling.
2: Hindi ka pabila itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kay wako ni kaon sa iyong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa pasangin lang niyo mga nagkaon sa akong chocolate o macarons nga nagkamurit sa iyong malang naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons? Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang ikaon. Dali diri kay paslak na kasarit. Ikaw kong pagkahihot.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: nagsimon naman magkakaayos sa masakit ko, Dokman. Ama, mag-apo na kinabatsyag ko, Dokman. Doay na kayo, hanag ginito kao.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay, guys. Simo, gintumaron man tong reseta ko, Simo.
0: Oo, Doki, gintumar ko to doon ang reseta, Doki.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Doki, isang sumana nga laga ako to.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ma'am. Ma'am.
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga. Ang nangyari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Goto.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.

0: Nicanor! Nicanor! Naim manok sa kusina! Ikaon ang bugas!
1: Ay, ay, ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Su! Su! Nicanor! Niman mo lakaw!
1: Niman mo lakaw? Sige, hadlaw ka! Hadlaw ka, good!
0: Su! Su! Ah! Ala, kanok! May wakwak diya!
2: Pagamay ka, bataka!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of rock! Mix of rock!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong taghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni Sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Gano'n man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong baha sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pak! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si... Nang lutaw na mga foam, pati ang mga libreng mineral water. Nang lutaw na.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing magpaminaw.
1: Dong, paminaw ako dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong kanang buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan, parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanaw na ako ni DVD na ipahiram ni Ork sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahabis ka ni Rosanna Roses, napay tatupay imo. Pagkahabis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay, ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimtan! Kaisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darin. Nag-push-up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala, ay. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala, di ay, ha? Hinda, be? Ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Takbay! Musa man eh, ganun ka naman ang salida. Nalahi man ang akong i-order kay Ork. Pirated yun eh ng CD na transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosanna.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Travel in style and comfort. Kag syempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano, gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
2: More sa gabi. Let me take you there. My only radio.
3: More sa gabi express.
2: More sa gabi.

0: Dong, orang dan orang ikut ni masa mental hospital dong ba? Dali adong? Ha? Kalau nak semua kah? Ambot ba ni dong, oi? Kakabo ang namang gugko sa imo dong.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi. Diha ko mo ni hapon. Hilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligun akong uyam. Pertigyon kayo. Gusto. Muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito?
0: Kung sa'yo ito, tindiro. Mura ka duka pa man.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na. Kimurang makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa akong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailaila ta ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ading boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan na eh, ha?
0: Abi, bole na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Noon sa mga babes.
0: Bole na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ipagbakbakan mo ta! Balik!
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. Suck a big. Express.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Bawang nungkulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo ma. Tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko matindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutun lang, nung katingala ko nga ginatiltig mo ng lapida nung haw.
2: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
1: Eba, perte!
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: 구글 구글
1: 구글
2: 구글
0: 구글 more
3: ang ulan parang ex ko hadlang sa kaligayahan ko
4: who got that more

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, swildo na doon. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Tana ko rin sa ATM booth. Paslak na ako niya ATM card. Happy-happy. Tana ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kalit mga singit, ano? Kabulong ako na sunod niya. Karun, kalit na kagbutang na sa mong ATM. Pandamay, taas ba na kay linya? Kaya, relax lang, relax. O, linya, tanan, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Hindi mo ma-scam kay Ocean, araba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire. Uy, tama, ginino. Tama, sana.
4: Kalusot
2: ko na. Tanawa ninyo, bigawas ang kwarta, bigawas ang resibo. Okay, gani nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, oy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, ate, sumat.
2: Ah, way sa payan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
7: Oh!
2: Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanang! Ambi ang kwarta! Ganiha pa kung naglinya din, he!
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka! Ambi ang kwarta, dali-dali!
2: Padamay, ganyan ko asawa. Pakiasa na ko lang ko niyang gabi. Tablang pag-hold up na ko.
1: Magdali!
8: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Merry Christmas na, Bi!
1: O, noy, noy. O, ne, o, 20. Deko ya kong sinsilyo. O, ne, o, 20. 20. O, ne, sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo, ta ibalik mo sa kuya ang 15. Kasi magkatawa.
2: M-O-R. For life. Kapag may UNE, there's more.
3: The soundtrack of your heart.
2: More Sagabi.
3: Is on M-O-R. More Sagabi.

0: sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot, anak. Ang imong asawa mo 69 noon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka bok boobs.
3: Ana.

0: nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya naging nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos, ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Pagpalit itong leggings na ako kay magsugod na kong sumbaklas. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gidani kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Asa man ang color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay, kay nasa wasawa, kay tigre ka ito. O, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: One, two, one. Nagising akong leggings! Kanar!
1: Yes, darling!
0: Kanar!
1: Pwede na akong asawa. Magsigig sa'yo sa'yo. Wa magyapon na maya. Demanding kayo unsa na po kay Toyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya akong asawa.
0: Kanar! Nganong nagising man niya akong leggings?
1: Panamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya akong asawa. Mura magbakukan.
0: Tanawa niya akong sampot, ha? Nganong nagising ni? Isa kalibo biyata akong gihatag.
1: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsa kalibo ang isa na.
0: Unsay isa kalibo? Kanipisa ni para tuhon rin yun, di ba? Pila ni?
1: Panamay, darin pasaylo ako. Sila'y madiniligang sa akong napalit stocking, madali. Pasaylo ako, darling.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iyabok, aso, gulping nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asayte sang race car, kag top-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
2: Para lamang ABC.
1: Music so right.
3: More Sagabi.
1: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Kurago ko blab prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod. Ako nanay tatay kay puwerte kagahod. Di pala kalabot sa piyak balay ang Kurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland nakagin testingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla na. Bawa prati kong ipikto kuya. Hama ko ng pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang Kurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka Kurago ko, bisan daw huni pa sa aeroplano ang Kurago ko, bisan bilog ng barangay kabati, sila yan hindi kabati. Why naging kureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas 10 na sila kabugtaw. Kaya why gin sila sang gahod ng mabatian ni Kurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, files!
4: Wala ko pa sa to.
2: Sige na, kay gamito na to.
5: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
6: Uy, sinong Chunggo bitaw?
7: Ako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
7: Kwan yan, itao na ako kong laptop.
8: Eh, ako na lang pala. Ako na dugay kaya tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Checks nga batan nun.
9: Nobi! Hala!
10: Checks gini ay!
11: Nobi, gini si Dung Chunggo mo.
12: Chunggo!
13: Estrada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa man na?
8: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka wallpaper. Batan nun nga chika babes.
7: Magpuyo na kanor ha? Anak ba ako na?
8: Pandamay, anak na niya ni. Ay, amen ko tay, amen ko.
7: Buwek kong. Amin, baka. Amin, baka parihasun. Pagkukunin mo si Buhap.

0: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ano? Na-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Oh, bah, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa Mendel name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw! Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Tukay. Magkakiyot yun ani akong chihuahua. Maganahan yun akong darling ani makakita kay hilig na baka itong iro akong darling. Nanagin mi ikay para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto, magkakong pagkaon kaya akong pakano ng akong bagong itoy na chihuahua. Let the dogs out.
4: Sa panahon, nakalibot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
3: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh! Alba!
4: Kanor, kaya sa maling itoy!
3: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituyan. Kaya ba na siya ito dili, waman?
4: Ganun nakahigot pa din sa portahan?
3: Mauganin akong katingatan, ganun na ito dili. Nga waman tayo itoy.
4: Okay, ganun na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko, ani.
3: Mito na yung laway.
4: Kanor, patandukin ako.
3: Pag akong gagan, eh, mong iyong buwang.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: yun. Bye!
1: Bye!
2: Pagkatapos kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart!
3: Yes, sweetheart?
0: Han, gangon yan!
3: Uni ba yan sa harong?
0: Aber daw, on mo gilaray sa blender.
3: Uni yung katahid ko sa blender, oh, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
1: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niyangata na sa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi, Mama, si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago, ha?
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kaya tayong biblenderon ko.
5: Termina!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sagabi.
7: Sa MOR, more sagabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abigtad sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maride!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more Sagabi
5: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkano, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo niya akong ganahan. Pinadim light. Nadang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampur di. Pero kira. Yat-yat mang inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko nito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Nahanagal ka nire.
4: Nganong na ako nire? Kay, gibuy-buy ko ninyo. Kay, wala ko'y pulo sa panimalay mo. Di sideline ko pang masahista. Ikaw, nganong na makadili?
2: Kitsaka, ganun ka masahe ko nila. Damgo ko nga nagmaktas to ko sa may paraiso. Mauna ito nila. Palayo ka na ko. Tentasyon, palayo.

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Tay Kenner, anak ba ako ni Imo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yatang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yatang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Patamay, tubulabog na noon ko.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: sa ulap.
1: Dong, pagsaba ba dong nga kung pamati ni Budong na ikulang sa imong kinabuhi? Ha? Basin kung naikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
2: Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: no, dali dabla no. Pala yung kumisaka, nasang mangga na, oh. Lanto, abi ko luto na.
1: Sige, sir, sakon ako, sir. Sir, okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay, luto na gali. Ati, sige, panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR! Dying, dying.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hello, Toy.
4: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na ito? Dahil kang pigsusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, tigalat ko, ma'am, sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break in naman, Kanor!
0: Sige, break in mo ka pinadyanggo mo sa tamanti ka ng musulod na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aniya?
2: Pa, sulod man, Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, Kanor!
0: Pati plastiki ni mo katawa, tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang na ko na eh.
0: Diyos, kambukiro gintuhanan na sige, tira niya. Marami makalos na kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Tuhanan eh. Tasa, tasa. Oh, kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Kasi huwag maguniti. Nasangyad si imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tigasaan na ginaning Mang Kanor, oy.
0: Tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa.

0: Roncador.
1: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
5: Hugot pa more!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Mangkanur! Biliban ako sa imo, Mangkanur, oy! Hangtod karon, darling, giyapon imong tawag kay Lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong Lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Yung galing doon, close your eyes. Ha? Huh? Ano man? Ay, napagtubay, close your eyes, bye. Naka-close na. Ing-ana kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Oy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung boots. Maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nitay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni Sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uliya, kabalog ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga Sikyo. Grabe yung kayo ni mga security guard ba? Gisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po drama ko, Mangkanor.
2: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po nag-taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Dahin, dahin.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy. Tickets
0: to. Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Terso, nakakatulog na naman ang baso! M-O-R! Pirmi na!
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
2: Easy!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki. Sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Naibuti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jinjin Toro, ganun nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bataa sa to, ah. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na na giniganan.
0: Hunya, huwag giniganan, kita na yung mabaguan ng bataa. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nanantag iya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong-choy la. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ng isikan nyo.
4: Relax naman, Kanor. Gusto nyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay, kay Tana. 50 lagi na tanan. Sir, sige na, sir. Maluhay ka, sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako. Lugi business. Kamuhawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangal sa bata? Wa man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala? Nagkuyog-kuyog. Tanawa, kinimalas na ato negosyo multibakal.
3: Tatay ka!
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik. Naluoy manggod siya. Mo nang giyakan niya sa kuha. Babay, Uncle Inchik.
5: Babay.
4: Oh, tanawa raman ka, Nor. Swerte lagi ng mataas to, ah.
0: Daan palagi ko. Hulog ng langit to gamataan ka. Muna ko ingon ni mo. Turo, kaning mataan ni. Dapat uban-ubano na to ni sa tunigusyo kay. Swerte kayo ni.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisa kung saan bitawan ng mga aswang dong, di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Nangga? Hmm? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: pre, ganong pinangga madugaan ang imong asawa, pre? Di pa yung kabiyaan.
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Na maayong mangkay ka mo ang pingong asawa.
1: Kerge, berbang gogo, pre. Pada ba?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
4: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
3: Ano day, Mangkanor?
4: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
3: Aw, oh, kana lang man day, Mangkanor. Hubuan na imong sanina.
4: Ah, niya na. Ah, muplastar na ko na imong kulob na ko, ano?
3: Kanimang Kanor, ganahan na kaani?
4: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yun kung bisang imong pahumot, baho kay aso sa motor, pero okay na kain ako na.
3: Kana, ganahan pa ka?
4: Ganahan yun kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ng imong hilot ba. Kada, sige diha na pita. Kada, agay. Pero nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mo hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
4: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala, sige hatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mulikot!
4: Dali! Mutindog kong galit! Ah!
1: Agay ako na! Nipinit ang Dorian! Kanor!
4: Gagaban ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita nimo dong na type ta ka.
1: Ay! Ana!

0: Booty is in the eye of the tiger. No, fuerte.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umari

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bagkasinatian sa imuhang pagka-diver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidaiba ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dilidura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo,

0: Ayaw, katingala! Kumo si Mangang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
0: Oh, anak! Unsa may gusto ni mong paliton nga dulaan?
2: Gwapahagin ni Barbie! Uy, curly-curly ang buhok! Ma, kanilang ako ang Barbie!
0: Hoy, makitaan gani ka si mong amahan na!
1: Oh, apiyot, anak! Unsa man ni mong paliton dulaan? Damay, nagunitong Barbie!
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie! Gusto kong pusil-pusil pa!
1: Kanda, lalaki dugay kang apiyota ka. O, sige, usapagin din mong paliton.
2: Kining duha ka bula pa, o. Oh. Ah. Ito na, wa.
1: Patungin mo nang gibutang si mong dughan.
2: O, oh, dako kikag dughan pa, no?
1: Nagdayot na dugang bata ka ba?
2: Dili pa, oy! Sundala kung gusto! Biyak ang dibdib!
1: O, kana, Diyot, kana! Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina!
1: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
1: Kanagot! Pareho kita type na si Darna.
2: Pero mas guwapo kayo si Ding!
1: Pagdamay! Darling! Ang bato!

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Wow! What the?